Baik, dilihat huruf ain tadi disukunkan di sini, maka coba dimaksimalkan sama seperti ba'dha ba'dha ba'dha laqata'na minhu laqata'na minhu.